And thank you to Tessa Grace Osado for that request. So it's Calvary Trio singing, I'm glad I know who Jesus is. And I am so glad po to know who Jesus is. I'm so glad na katong bata pa ko na ay nagtudlo sa ko o natungod sa iyang pagkamatay, pagkalubong o pagkabanhaw, pwede ko makasigurado na ato ko sa langit. And listening friend, ganahan po mi na ikaw po, makaila ka ni Jesus and makabalo ka na kumabot sa mong kamatayon ato ka sa langit. Welcome kay ka na mong bisita dili sa mong simbahan sa International Baptist Church, Dumaguete, o gamo ang exact location and service times, kay makita na po nimo sa among Anchor app sa ibcd.theanchor.app. So hopefully po hun, makabisita ka dere, kasi I'm sure na naasya usa ka tao na muhunong sa iyong kibuhat para lang tuganan ka. Pero ikaw po, parehas na mo makasigurado ka na ato ka sa langit. So hopefully makabisita ka dere sa International Baptist Church, Dumaguete. And of course, right now, kung na kay mga song request na ganahan niyo paminahon, don't be shy to send it right in. Just like this request, it came in from one of our faithful listeners. Here's The Wilds singing, My Redeemer.

And thank you sa itong faithful listener for requesting that song sung by Commonwealth Baptist College, I Love You This Much. And one of the many songs that nga na ay sign language. And naa na siya, muna siya nakanindot if naamoy The Anchor Radio. Nga makita ninyo ang usaka songs nga gi-translate nga para sa ato ang mga deaf nga gi-sign language. And of course, ikaw po nga makapaminaw. If naminaw ka through online, makita po ninyo ang sign language ana and makalearn po da ginagmay. Well, let's continue with another song request sung by Bailey's Grove Baptist Church, Since I Met Jesus.

0: Did you know science can't prove a universal negative? Science can't prove there's no sea monsters. And you'd think if it can't prove there's no sea monsters, no one would say science can prove there is no God. Boy, science is pretty limited. It can't make universal negatives, but that's not all. Science cannot make moral judgments. Science can give us nuclear power, but it cannot determine if it's good or bad. Science can give us the internet, but it cannot determine if it's good or bad. Science can't make moral judgments. God can. Did you know something else? Science is changing. Columbus had trouble financing his voyage of going west to arrive at east because it was believed the earth was flat. Did you ever thank God for pepper? Columbus was trying to find a shorter way to get to the east so he could get pepper. People really liked it. Marco Polo had a hard time bringing it back on foot all the way from China. So that gave Columbus the incentive to get a ship and try to find it. Boy, maybe you ought to thank God that science is changing, and he's not. This is Pete Cowling.
1: Why do people love International Baptist Church? Just ask them. They will tell you.
2: I love IBC because it helps my life change. Then my relationship with my family has a great change also. And because help of our pastor, leader of this church, it helps me a lot. And I'm so thankful that IBC had come in Dumaguete. And thank you so much, Pastor and IBC. We love you.
1: Come find your reason to love IBC.
3: 2 Corinthians 13:5 tells us, examine yourselves whether ye be in the faith. In the Christian life, we are to take heed to ourselves. We need to make sure that we are doing well, that we are staying healthy in our faith. To do this requires that we examine ourselves. Here is a self-checkup. Ask yourself, am I living for the temporary or am I living for the eternal? 2 Corinthians 4:17 says, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Everything we do needs to be with eternity in mind. When we stop thinking about eternity, we can get discouraged in this life. When we are looking forward to eternity, the problems or afflictions we suffer in this life seem light. Without the hope of eternity, they can weigh heavy on us. If you are healthy in your Christian life, you're looking ahead for what is not seen right now, what is still coming. The sign of an unhealthy Christian is that he's living only for what is here, for what is seen, for what is temporary. Go through the trials here with your head up. There are better days coming. The burdens we carry here will be left behind as we go to enjoy all that God is preparing for us. Don't sacrifice the eternal on the altar of the temporary. Live each day knowing that this world is not your home, and what happens here cannot compare to the joy that is ahead. If your self-check reveals that you have been living too much for the temporary, start to give up those things that keep you too occupied with life down here below and rob you of thinking about what God has waiting for you.
4: You've just heard a practical Bible moment with Pastor Randy DeMoville. Stay tuned to the station for more help from God's Holy Word.
1: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
5: I love International Baptist Church because the truth from the Word of God encourages and empowers me to be more like Christ. And I love the fellowship of the people, which is truly a blessing.
1: Come find your reason to love IBC.
6: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali nagunauna ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilasgutan. Apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Apan walay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Ebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 ug maingon nga kini gikatakda nangadto sa mga tao nga sa makausa mamatay apan humani ini ang paghukom. Ang matag tao adunay gitakda nga kamatayon, ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan, kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kun unsa ang mahitabo ni anang adlaw. Subo nga una-unaon, daghan ang nagkinabuhi karon ug naglaom lang sa labing maayo apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ani ang kamatuoran nga gikinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matagtawo makasasala tungod kay ang matagtawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya o kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma Kapitulo 3 atong mabasa, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Diyos. Ila sa tingob na himong walay kapuslanan, walay usa nga nagabuhat ug maayo, wala bisan usa. Dugang pasasamang kapitulo ni Apostol Pablo misulat, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Diyos. Kitang tanan adunay parihas ng problema, kini mao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuoran nga gikinahanglan imong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala, nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman kita pagahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma Kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayan. Gisultihan kita pinaagi ni propeta Ezekiel, ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an ang sala gikinahanglang bayran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa atong utang sa sala mao ang kamatayon. Kana nga kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga muadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga pagkahimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nga nagingon, og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon, og si bisan kinsa nga wala makaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O ang kamatayon moabot sa matag tawo, og human sa kamatayon adunay paghukom, og sila kinsang mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero na ako'y maayong balita para nimo, laing kamatuoran gikan sa Biblia. Gibayran na ni Hesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Hesus. Nakaila sila sa iyang ngalan, apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang birhin nga pagkahimugso, apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala, apan wala sila masayod kung sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuoran mao, si Hesus mao ang anak sa Dios, natawo sa usa ka birhen, aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas. Apan walay sala nga kinaiya parihas kanato isip mga anak ni Adan. Siya perpekto. Apan siya namatay sa cross nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayaran niya ang imong mga sala, ang iyang bayad kay bugos nga bayad, 100% sa atong mga sala, gibayaran ni Hesukristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan, ug unya human sa tulo ka adlaw, maingon sa iyang gisaad, siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway, mao ang kamatayon. Ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi, iyang gihatag kanatong tanan ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo na atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa o regalo. Gibayaran ni Hesus og libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao ka na ang katapusang kamatuoran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas ug mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tawo aron maluwas mao ang pagtuo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 nagsulti kanato kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Hesus ang tanan nga gikinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. O isalikway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayran ug mahimong madawat nga libre gikan Hesukristo. Ang pagtuo diha sa human nga buhat ni Hesus mao lamang ang gikinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon ug makahibalo niini. Ang pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha salig kang Hesukristo karon alang sa kaluwasan. Saligi lang siya, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Hesus lamang ang makaluwas, salig kaniya karon. Pagkat-on pa pinaagi sa pag-download sa libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app o bisitaha kami sa International Baptist Church sa Dumaguete.